0: Jebo, yes.
1: Hebu ngile Norman Chikote ni amuna. Muntu ni muntu. Amuno muno karatile ngemukoti. Zvinyingile zve hangana zvino mukashoko yako muno. Ngakala mukota wena ngakoteke. Kale zve hekareko kucha ku kenge mukhe ku zvale zve isingora zvine 30 minutes kama wa gichile muri mwingiselegene.
2: Gichile murimi.
3: Akusukela muvhulu kala wa zihlanga.
2: Mabulu hita urimi, mufuyi zvimwe ni magela manene. Gichile murimi.
4: Gichile mbroza mkisete gichile murimi kami shu ya nyamukha hosangula kwa tatolo vetu kalechi katini longoloko wa gichile murimi. Ilongoloko wa gichile murimi unga mankeni kamina Armindu Basinga shumuna Tomas Valoi. Hika chikadilechi na hitaku hikari hilo selana hi uchenge ga Daniel Langa. Luku aku hilo mkachishika kunen agambo gachishika agifkele kuchone. Kwa lahu ifanelu gilonzo wata wingset leginene.
5: Hingimoka, RM, bom dia!

0: lusi le mahungu ka mishu ya nyamuka hita kunauna ya sangula hiti shoku utawona au rangeli ga dropa ga kutifuma ga machichi hili kigi kumekakulu mkatiru wakula kushola ni kutiva kuchini chinga wangaleza kuakurisi ga ingwe loja kutani chitolo giwa gidaya muhumuwe ni kubaisa vangwani vambiri leso himulu ngisu ahunzileko hita vita amba hikwala kaunga na aka huwini kunikile au kivenga gakuda wakamu wanana ilezi papai wakwe hameni kufinyi wakananyana hii papai wakwe tishwa kutama hungu manga magini kabina Armindo Masingi kamichini kuna nai nakulori watiru Luis Batista hiumbergehne karimi na velela awing sitilegi ginene kukariku hungu katisha yota ubaji ga zezeze a distritu ya Govuru Mwalunga provincia ya Inyamban hikwala haka kulanzisiwa tingela tauvikeli ga ubaji legi akutsemele la majani la makumeka kulumbirisini kati yindu akususilala ajikotela lezi lumu atisuna hati chalele na ukona imitiru leye imahiwako hiurangeli gata udahu a distritu ya Govuru kota hiulileko Mwalunga ka provincia ya Inyambane amurengele utaudahu wasati ni usingarele aguvuru baba Mashama Nelson hilo ya teku ngalo hikwala kakula nisiwa kamitirulei kuvikuoneka kutaliliwa ubaji gazezezi kava tenda vakuringana mazana manharu nikaloma kumi ni mungwe shailei ikomba kukilanza hii kuminharu maprosentu luku fananisiwa ni lembe gionzile kukungavi kungenalu musupitali na vakitikale ubaji gazezezi avatenda ndava kusoa nika kila mazana ni manharu nika nama kumi ni manharu nika nimune wa vabaji lezo kalembe gihunzileko hungu kote hulileko givi ginyikuwa kamtiru wa Radu Msambiki ha Mashama Nelson Murangeli wata udahu wa sati ni usingareli aguvuru
1: kuma redução menos de 13% isso é significativo para nós como setor saúde e também estamos ainda a continuar com as atividades a nível
0: hakuneni ukarikuoneka tirulu na hitivisa kamelezwa kukuvi kupageliwa amichikitelo ya kutifikela ka ubaji kutantisuna lititivanga ko ubaji gadzedzedze hikona kambe hi vagunzisa avahanyi vaguvuru ku amichikitelo itirisiwa kuyini hiku loko munhu anga tirisi a muchikitelo ita tsuka a lungwa hidisuna kasi kuhumelela au badzi gazetete.
1: De modo que haja essa proteção eficaz do vetor que é o mosquito.
0: Magezu ya Mashama Nelson na kuhi mrengeli wa mtiru ya ta udahu aguvuru Mwalunga provinsi ya Inyamban na shawuta hii kwa laka ungana wiko na tiru waku gonsa chitsungu kuchitifikala kama badzi yutalangana ufara nizetete hambe niku uhudela. Hii ule likati shoku tamahungu lezaku amufumu wa chidropana cha kutufuma cha machichi ulo muka makungu ya kulakutiva aku chini chingavechi goheka laka kudilmuka ka kurisi gamgoma wa chitolo na gidaile kukuruslege munumungwe ni kubaisa vanu vambiri himulungisu unzileku loya fleku kuwe mungwe mshavisi wa ambulant anga kare atimahela au kwevugakwe na kare afamba chikandile chikunga dilmuka akurisilege. Vereador wa la Conselho Municipal baba Rodolfo Tambajani ikamselezwa ku azvisitiveka wa kona tiro umahi wako tsimatsima kala sikula kutiva ku chini chingakieleka kambe ahlamulu na utakumeka heji haika heku amapoyisa na vona kota Conselho Municipal vakona lumuka ku langutela kutiva mhaka leyi.
2: Now houve atenção por parte do executor das obras da observância daquilo que são regras de higiene e segurança do trabalho. Não houve a limitação da área, tanto a trabalhar numa parede externa e a altas alturas. Não se vedou o local, que era para limitar a circulação de peões, de tal forma que o acidente acontece, acaba vitimando um peão que estava lá em relação à circulação normal, porque os passeios são destinados para isso. O requerente pediu algumas demolições de paredes internas, reparação do pavimento, algumas paredes para substituição de tijoleiras e pintura do geral do edifício. Só que, pronto, do incidente que ocorreu, constatou-se que houve alteração de outras componentes da estrutura do edifício fora do que foi requerido e que acabou dando no incidente que ocorreu.
3: Magezo ya Rodolfo Tambajane na kuhe veredori wala konseli municipal wa Machichi na ashauta hitilu mahiwa akuwa kula kuhola nukutiva akuchini chingavechi woneka kuzwa kudilmuka kuris gachitulu chingwa la hadoropa nga Machichi kingavi kurusiligi gidaya munumungwe ni kubaisa bangwane vambiri. Ama poisa makumili kahungwini vava nuna vambiri. Hii ubihi vangavi vagimaha. Mungu wako wana kudaya mwana. Mungu wane kufinya mwana wakwe. Inakulore watiro Ameriku mkumba.
4: Nuna mungu. Hiloi daile ku angwana wachanu ni mambiri malembi kahungwini. Inuna wachanu makumi ni mambiri malembi. Idaya mwana. Rasukila la hakagua vangavi na gula hamutini usikweni. Kala loku wa shuteveki njigelu shuma hile kuku alaya mwana loi kambi akahungwini mwana waluna loi anga manchini kama poisa pe riemi na alombetu wakove tingili mwana wakwe balanza masangu adere tu wafumana wakusikele kama poisa lumu inyambani kuchachi tungu lishu wakuchi sawukana niti mhaka takufana niliti
5: tatu wakari wa 30 wa madembe ayonga maneka chifinyo mwana na wakwe wasejo madembe kambe tumakatiti maneka mwama wakwe adikukide kuya ukalu maneka chiprovetara kufinya mwana na wakwe kamba maneka kama uwa adingodwe kasi kutakufisha mula ngubihi wanga uma manekiri kambe nisosan ya tatiwa 40 wa madembe angadaya mwana na wakwe achitumisa ndonga ayune nangodwe kasi ekota ku shamulangu bihu angaoma
4: akuvuru majamba mbiri hilawa manga kongwa ni zibamu zimbiri handlikanawu ngwatirisa zibamu lezi kasi kuhlota azvihari
5: manatitu vaho vatu vambidi wa 21 32 wa madembe wangangolwa nkuwa vadimanwe ni sibamu kambi sibamu siwa vachisitumisa kasi kushota ikukumaha kasa furtiva nwana maneka vadingodwe kasi watikota vanakota kushambula ngubihiva kangauma
4: hilo mkati ngosta mimova azavala kuve kuluza utomi munhumwe anga ganjiwa himova
5: hichia ka district ya zavala hivili ni mhango ya mova ya mwanana wa nova wa madembe ngemene kwa chipepo ngu mova kambe tumakatiti mahikidi kazona ili ya chikoroa aha kungamaneka mwanani wa achizama ku chatuka chitaratu nkututuma kambe mova huwa uchita ngulimbidi dawa au ngamaneka unchimpeka iluza utomi ka ukalula hichilo kukombela tito vatsibili vasitaratu vatsibili sa mova veiwona timakata velocidade vasitutumisi ngutu mova nivona vatu luku vachilo chatuka sitaratu memaneka vachi prestar atenção kasi semana que vai surpreender um mova
4: magezo ya adere tu fumane oskene gama poisa lumu inyambane ina kulore
3: hita ya zwelezi ati kwenega Afrika Dzonga ya kuma mahungu la mafamili nako ni zigrimu kapsa ngavi zwoneka na kuluzile ku avanu
6: khumela vanhu na unwe vafile eka vudumeli zwivonekeke kweleni ka viki ka tinhawu tinharu ta dorapa la kabo kolomtikweni la Afrika Dzonga vusikwini bya mugqivela va vona na vanharhu va dlawile hi tinhlapfu ka muganga wa ya Khayelitsha hi nkarhi wa ku fana ka muganga wa Lelanga vanhu vo kala va nga tiviwi hi lava dlayeke munhu wa vavanuna ni wansati un'we amponzwini wa Tolo Sonto ka muganga wa Guguletu ku dlawile vavanuna vambirhi ni wansati un'wana lana kwana ka ha limatiwile evanhu vambirhi maphorisa marungula kwa malikari masencha vugevengu lebyi hi kambeke ku ya fika swoswi a ku sina khomiwa munhu swungetana ni timhangu lete i ku hinkwaswo nakongoma Radio Mozambique mi nga la kem Eduardo Figurão
3: hi bungile Eduardo Figurão hi hungulege u tile ku ta hi ambela ka mixo ya nyamuntlha na hinawu hi vulaswaku hi chikela magumu ka mahungu ya mixo ya nyamuntlha mahungu ma nga vangeleni ka mina Arbindo Masinga swin'we na Luis Batista Kamichini dicile

0: hikumele mahungu ya provincia ya Inyambane na kungekala hichata ni longolo kwata mafambela lomusi taratwini
1: hilosili lechi chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique nyamuhla hitawulawula hi Metix utsika uzwa na vawulawula hi Metix a Metixi intiro uvumelataku kurumela mali heka banku yin'we ka yin'wani hi xihatla watl masiku kama u lavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya friado hi wahi matirhisela a swikarati wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni hi ku tirhisa a Metix a munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi akavanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumeliwa wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisa ku yona ntirho wo kahlula ni ku tshembeka Metix mali hi xihatla
2: hey Juma se u gumbila mucikitelo wa wena alhambedini
3: ey Sayidi man'wani masiku ndzekela ndzi nga gwimbangi loko ndzi gwimba mucikitelo ndzo engetela ku hisa
2: milawu a ndzi fana la wena kani leswi ndzi gamile hi ku i chikwana ndzi siva ku hisanyana ku hundza ku kuma dzedzedze a hi swona leswi
3: ni sini maseve a dzedzedze ga holisa zwirho hi nga swi koti ku ya ntirhweni a vanana va nga swi koti ku ya xikolweni
2: hi jona maseve mina ni ngamu ya mina hi ya etlela lomu ka mucikitelo hambi ku hisa hi ndlela leyo hi ti vhikela wontlhe masiku
3: u lalisini maseve a mucikitelo xivhikelo xa hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba mucikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama ti vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka mucikitelo u gwimbeliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku.

0: mafambela yalo mustratwini murazam kuseti hita kuna okale chikati na hita kuzaringana kuhitiva lezvi kungave fambo maruweni mustratwini ira provincia ya Inyambane kale chikati na hilo sala kubava Dikusian Matsimbe baba Dikusian hoya hoya zvino zvingauriwa kuita mafambela mustratwini ira provincia
1: kana mambo ebongile losile Uwa inkiseti wa Radio Msambiki, hilo sili watirili wa Radio Msambiki. Hive hibonga a molelo mukta kumta hinyika kasikuwe. Hii ita ambakambi leti tirana kundi mafambela lo mstaratwini. Kunene, hii minayelwe Diokilisiano Geraldo Matsimbi wakuta. Hii li mtini wa tawone lele gafitaratu anga departamentu ya transit lo mnyambani. Yamuka hila kuta ula ula hivi kitha kusukela kasi kuka 30 yonka julio. Akuyaleka 6 ka agosto wa 2026 ekase loko ikari hichuka hi kumalitsako lomu zwitratone zwa hina kumalitsako hi kukalanga khlanganga ntimhango kasi zwigero leswi kumeka kona zwikari zwi tsakisa kuswa loko ikari hichuka hi vona leswi akuvhika kufana kale mbika kumbela hiwe khlanganile ntimhango tinharu makono loko legilembe legivike henga khangananga ni chumu zwakumekana zwikara zwinyika alitsako aka mitiro ya uwonelele lomoka a professor hena ya Inyambane amehanzulei hitela haka gondiselelo hii kumeka kuna ikarima hiwa himitiro ya hina na gondiselelo hii makunu hikolo alishaku hiyo na hii hinyika kutsoe lounen hiyo na hii kumeka kuna ikari hii ya makweni nikuwa ikelisa lanzako atumangu Vikilege mahile kumini mambiri ama palestra lawa mabinzu lileko akuringana a 11,662 wawanu wakufamba hemi konzo wa gonzi silweko yi nyika agonzi selelo ika 1,844 watu ya lunu lahaku ngahani 83 wawagonzisi kasi ika keluga wachimbeli wa mimova Amitriya hina inyikile gonselelo ka 8,787 wa wafambisi. Wafambisi wa mbasiki eniwe gonzisilwe hintengu wa 532. Kasili kuhiale kala wakufambisa tututu. Gonselelo ya hina inyikile ka 1,198. Lomukami mova ya kutalangana kuni wakileli wanga wa pasajiru. Mintriya hina yi gonsili kuringana a 16,636 wa pasajero. Awa kobradoro wanga wa siketeli, wa funeteli, wa memova ya kekeklo. Iwe hinyika a 1,744 wa wanu a gonsileli. Luma bazarin, yi gonsili kuringana a 9,019 wa washavisi. Ile mikiru hii mahile kukiru gata gonzo lomuka provincia hina Inyambane kasike ahalika le mitiru sima maikikola tumakata kututumisa kami mova kwa kutiveka nukuoneka lishwa kujingu jwa jigelo loku kutuka kuzwala timango kutuka kujunga kiele hii sechili kuringana a 99 wame mova hila haka kumini yungu mitiru hii mahilueko kasi kumi kenu ni wambira anga 17 wawano kutani wawachimbeli wakati silwe yukukungwa na wakari watutumisa amemofa lomu ka jitaratu ya kutalangana ngufu ngufu na kuhila ka jitaratu cha NU loku hika research ati makataku nwa majwala mitiru ya hina imahile 32 wa mitiru kasi 98 wa sechilwe ajwala kumi gawa chembeli wakumilu na wapopi wilwe kanileje wanyi kwa ajukatisu kasika kumi legi awanaru vasoselu ama karta ya wona ya uchembeli hili tihi kumekeleko na hekare hitima na hekare hilako gama kumbela liwa kumuhinyi kamoro wakusia jileletero hilako tawulawula hejona chakusungula kututumisa mimofu kusalei imaka ya hasumuma kuyuhoneka wakahina akukhoni pa mapalaka ya velocidade akukhoni pa atindawo leti kungani chitsungu leti kungani mabazare leti kungani zwikola tindhawu leti kunene ti fanele ku hlonipheka kota leswi swi hundzileke le ka xikolo xa vuchembeli xi vulileke leswaku dentro da xilocalidad loko va zava ku dentro da xilocalidad va swi hlulile vona va tsali va mabuku leswaku aka tindhawu leti sempre ku ni xo karhi lexi nga thikamizaku li endzo la hina makono hi nyikile velocidad sesenta hi fanele ku va ku yini hi yi tirhisa ka tindhawu leto lomu ka switarato swinyingi ngopfungopfu lomu kusuhana ni madoroba hi ta sunguleke garko lomu kaya a Nyambani lomu doropeni ka lomu Nyambani ka ha vonekela leswaku a mimovha ya xapa hi ntalo wa yona ya simama yi nga pfumeli ku jatama laha xitaratweni kasi ku nyika a ndhawu a ku van'wani va hundza loko yi laka ku rhwala kutani ku chisa vanhu va ha simama va nyima lomu xikarhi ka xitarato wa ka hina hambiloko ku nga ya ku va nga mhangu hi nga cuka xipeli muchembeli loko u nyimile u cuka xipeli xa wena u cuka ndzhaku wona leswaku ku ni ligulamenti ya mimovha yi nga nyima hi ku wena u lahaka ku pakela timhaka ti mi kumeka kona ti karhi ti karata nguvu leto ni karhi hi kombela leswaku hi nga mahi leswo hi vula ku nhaku lomu doropeni ka Nyambani swa tolovela ku kandzakanya ku mahaka leswo hi huma hi famba lomu ka man'wani madoroba kota le machichi a masiku ya zimpethu ku tolovela ku vanyingi va xavisa laha xikarhi ka xitarato waka hina hi nga maheni leswi ku sahi ku yini hi va nga timangu swilo leti swi nga kumeka na hi karhi hi swixuva a ku swi siya ka vachembeni leyo vulavula hi tindhawu to kota lomu doropeni ka Nyambani ni machichi a hi ntsena lomu tinyingi tindhawu ta ha kumeka kona ti karhi ku vonekela leswaku a vanyingi va hi ni mhaka ya ku yini ya kala va nga chiki laha xitaratweni loko va lava ku pakela kutani ku yini kutani ku chisa vanhu va ha swi mahala leswi lomu switaratweni hi vugambu la ku vulavula hi timhaka ta ku loko hi cuka suka tolo muvhulo lomu Nyambana hi tivi kun'wana hi provhinsi nga ya home ku ni le vhula loko ku na vhula xitarato xa ritimuka a travha hambiloko na yi tiyile ya tshuka hi ritimuka inaka hi kombelaka leswaku hi nga tsutsumisi mimovha na hi nga rhangangi ku hlola matshamelo hina kambe loko hi le xitaratweni hi fanele ku tiva leswaku ku vona mapineu ya mina ma tshamisile kwini ku loko ma ya tibangi ma ta ritimuka vhela hambiloko movha na ku travha ra khwatsi bongile wa xiwa leswaku leki vhiki kambe yi nga hina khata switarateni
0: hi bongile bava Dickson Matsimbe hi ku hi chikitsela longoloko lowu wa timafambela lomu switarateni na ku onekile ku leswaku ku tengile vhiki nga hundza ku va kumbela ku nga ku tenga kambe ka vhiki leki hi nga ka kona i longoloko wa timafambela lomu switarateni u nga vuyimi endleni ka mina Armindo Masinge.

0: ngisinuya kutsi na kubeka iundela yapo nya mabuya ya navega na fora ku 86 93 86 399 86 399 navega aba maonelo ya ba ingisi vale vanga lova abunya Facebook hareke tu nyamai auza amana yi olovedzu nyagulombi dzisa pauka mwamanya ukara nyamai agulomba dzisa pauka mama uli ukamukatale mama amukatale yako kalombi dzisa pao Uwe angu kira mbe uhinzi nyako ayimba kweta zita pao ata ninga mama yu amu hala zako. Kiju jikani gani yatu kiju yudzi yatu kati higiwe kakukwa. Omu Adnertu Anselmo Mashava. Waraku ye. Waraku exatamente. Por isso. Krati kanyizi bezeteli ninyamai nyamai kuye aruku kanyizi bezeteli nyamai aruku exatamente por isso que já não me meto com essas mulheres. Como Carlos Miguel Inácio Kumar com a Ine com a Maputo Warkuye so yimbelana kasinyi yangelo yimujirako aromba tsapao kuwomu vambe alombako kulandra uye nyamba na chivangelo usidzitu umamwa akulomba tsapao kuchinani akweta kudzituma chinani akweta kudzirimiza tsapao ukhoro kukhuya akubeta bazitsa pao kuyi olovedzi nyakulombidzitsa pao singakanedwa ku Carlos Miguel Inácio Kumar nanu Beto Oitava kwa haini Beto Oitava nga hilovela kwa Kilimane Beto Oitava warkuye kuye anuye yu lionera nyingi lifana kunyimu ingisi ulanga vinda waru kuye singu karadza kasugu uzbeza nye watu muhunu kari tigu nyanya maiko kubaku waita zita pao basi Aderson tau kani tau wakale Aderson tau wakale adiloa kuhaini adersu tawakal. Mungi sabotaka sufona, anuiga seangu koza gira ku 86-93-86-399, abuga singa koza gira sugu hibuta nanayu kuwa zimindu zizali tigula mhunu, bebotaku zitaba kuhaini tawaka. Nukana waru kuye... Warkuye mwamwa ago mwamwa kaningiri zita pao. Wago ningiri zita pao wa mawari nyago wa mwari mapimo. Warkuye kitu ama hini ngago jihena wa nyamai. Gulu nyago anga hwe barwana bas umudego dza kudzitsa pao umubaba kudzitsa pao warukivambe ba makaba babu kudzitsa pao vako baba kumambe mathinga kisangalo aba dertu taukale taukal ko hayin kwa pemba yipanuli ya Cabo Delgado Bungi de Taukal. Nani januário hilário, waru kuye kidukamu, é lógico, homo tinu mika katopola. tinu miki katopola kuhaini tinu kwa lishinga lishinga yipanugulu ya niyasa anga hilovela avorku ye nyama iwatavu akulomba zita pao vale azona kuhizomo zita pao vale azona kuhizomo avu kavu alombago zita pao kisu sili singa kandilo kumumbi mwengisa mumbi mulu wanga kuye ketu vama hi henago wanyamai jili njijiru hapotawa baba wanyamai kuzita pao bas uninyamai ono kukui apa zomo nyasa hene ha nyiria basi paruguwa na basi nginadigu zukina nginadigu zukutisa pao Umu Fatma nyanala kwa doropa nika inyambane. Warakuye ahuli mwamu aku nyininga kuji oloweza aku nyininga zita pao. Kuli kujifana nisu. Kuli kumi nyiri vande matiwa anyininga dejmir. Bota kunyibomba gani kuhaka zita po zitu. Oh. Oza akudi inga kama utapozo uno kujira na bara kisika kana ndo abu mwendo saiva mbe kande wanya mai walombako mama ahena kunya mai vama vahena kunya mai jilo yoyo jilo yoyo kamati mambe mababero nyabwe tukurura miseli halazulawe jilo yoyo abu atakuyo Awata kujulungisa kudita pao. Yilu njilu waru kujita pao awazina tuma. Kisu si ganedu wako ava. Kuvambiva ingisika se o fato manhã na hora que mamãe unha ninga 10 ku kumi na libande matsiwe ngizidika ku hakagana o ungo zidiji ku hoko mamãe okonu wa kuyo anga atumsa kudzitsa pa akoza ku halatsa akoza ku lomba li halatsa womu anga shamura apa Waruku mama Fatma ngena mama yoyo akuninga kudzitsa pao kusumana nyisumana akuninga kudzitsa pao yoyo mwendo saye akubaba khoko kauoni kutsiko utsiko kandi muthu mwale kwa dada utsiko hina panzimu ava ya imbibonya pakuitoto atakuye dinheiro não é tudo Dinheiro não é tudo, não é nem que se pode dizer.
1: Presta atenção nessa história. É verídica.

15:57, mitsikari mu ngisito astiti chenge mbani ho hoga mitumetu munhu wa zibiri siku hekune 11 August 2026 mitumetu munhu wa itsimbela ngotenzela tia ngomima dzasezi ora hinata mana mahungu ngotumisana ya antena nasional dzasezi ora zvini 10 minutes na vimsungu ye mahungu musana kaito hinala vetela uchenje hambeni mabulo kala mbima dzasezi ora zvini 30 minutes inoheta mana mnongonoko wa msikati hinawo ya ngombimi ya dzasezi ora zvita mana mahungu Guri dimi da chichupi. Mbimu ya 17 ore jini 20 minuti. Nata mana mnongonongo bela ngunyumbani hibula. 18 ore inave mahungu ngutumisani antena nasional. 18 ore jini 20 minuti. Inata mana matimu ya ditsiku. Msana keto. Inalaba uchenji hambini mabulu kalambi ya 18 ore jini 55 minuti. Inuta gemeta mitumu ya tunguri dimi da chichupi. Mitumu ngue kumanza nika mina Sandra Masangu. Ndichi nada uzi nitu araji msambiki. Ila kubeka kubonga kwa unangulo kudi hilumbi lenzewe. Hichisimamu hilomba kala hiya wetandi maya twenyasi mitsikari hiku na velu ingi siti unene. Ngaluzi ndani kati minute singatinga hinata mana mahukungu ntumsanu ni antena nasional.

0: kwa hiule la guzinyani, kwa hata hinga umba nyasi na gondela kumaha chibehe. Ina ramba mami Suzana, unatahikundisa kubika chibehe, ambini kumana mtuna wakona.
1: Uchila kuhamba chibehe, ukatangorole la ukusu, kankamole wa ukusu ule. Urolela uchitamba. Urolela utovanzela, kukarolela udivanzetwe, urolela ni makamba, wana ule uwa kwa haze, kumbe uwa chitimu. So vanzela, uyaneka. Udianekile uoma. Udomile, uteka ukusu wa wena. Uveka, utela ulogodi njira tuja wena, utela achira tuka wena. Kumbe utela munga masaka. Se uguita. Ujitu wana tuwa senla kubika. Kambe nga kwa ligiri nga mbika kukusu. Ubika mmo umeka kukenu nchimake. Ndiche chidoto. Se uhelela. Ndiche chidoto kumbe mungu ngoma. Uduwa hombe keno. Ujitu. So uhelela ukusu wa wena. Udehelete. Uloveka. Muka tikada tuwa chupinti kadita tuta hombe. Kumbe muka mabanyeru ni mabanyeru. Utela ukusu wa wena jaa. Uditete, kwazi utanga kukulela. Ngumbe moyo hela kula ukulela, ka ukulela ubasi. Se utela kakadi ya wena. Ume mkadi bangina da wena. Utela mati. Uloveka duranti undia. Ujitela nyasi, mangwana ni minova. So utanula usuka. Mujisuka, hali kusuka, hali ya. Nyasi kuni susa maridiri, mushkitela tuema tumisako ya. Se ukula ibasa iji jari dile para ku mabahale au kuswalea masi mandike muka chibehe. Kale iti tumisa mirava nkamolo wachikale uo malembe mangapinda kusisa wanisisa maridi. Mashiku nkwa se kutumiswa maridi mushkite. Uya ima tumisa aku maridi. Kuhikula uikula ikula vya ipe nguye penga ni nirendi. Kula vya inga zumba kale. Uku hati sakuni ale mavaruka kwa ledi matumisi. Nengare dia ine ni wakupika kusoteka. Kuleka kutapele vena tisuna uwila. Kuli ayo saka halane. So seta ranyana ndaonyana uwila ukula. Redia wana ibasa jinja uyaneka. Si mtao disuli dusuka ukusole na musuka ukusule. Udisukile. Uzatata.

mitirho hi chitswa yi sangulaka ka xikhati lexi famba ka lameya noiti xaxameto wa matirhela loko swi ta ku 5 hours kutani loko swi ta ku 21 hours hi ku tirhisana ni xitichi xa ntsindza ka mapotso ta kuma mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko hikandzakanyo ndzhaku ka mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko hikandzakanyo hi ta rhamba Sandra Masangu ni tihloko ta mahungu lawa ma fanele ku andza loko swi ku 22 hours etikweni ka Mozambique. Ndzhaku ka tihloko ta mahungu hi ta nghena exitikweni Munghana Muyingiseti exitikweni ku ta va ni zvigava zvinyingi na hi patsaku hi ndzima ya tinsimu ni mabulu hi famba kala 22 hours ndzhaku ka mahungu hi ta ku hengeletela matimu ya siku ndzhaku ka matimu ya siku tinsimu ti nga tanga kiyela ni mabulu kala loko swi ta ku 23 hours xikhati xa longoloko wa mafambelo ya lomu switaratwini hi 23 hours ni 30 minutes xi ku ta va Ultimo Journal kusukela ntsindza ka mitirho ya hina aka maputsu mitirho ya siku ganyamuhla.

Esemula shustino baka sha inzimeni ya tisimu tisimu takutsalangana tava chai va lomo a provincia ya Nyambani valumtikweni nzimeni leyi ya ku kuhengeletela mitiro hi chitshwaka siku lege ga nyamuntlha makunu mungana mungiseti ha tala hi ku tsaka hi loko hi tiva leswaku mitiro ya ha ku chikelela hi tindlela tinene ka xikhoma moya cha wena ku nga hakali murandzi wa muingiseti u ta kuma amahungu na Sandra Masang.

0: Bodi leyi taku na yoneka na ni ntsengo nyingi wa swakudya kala le xikati koneka ngopfu a vurimi wa swakudya byo hambanahambana bya ku fana na ni matsawu, makofu, tisalada, tomati hambi ni sebola. Administradora distrito Mabot a vuli leswaku a varimi hi lava va tirhisaku a mati ya swihlovo kasi a ku cheletela a ka matsawu lawa. A Judeco i nga nhlangano ka lowu nga lombi mfumo wu tirhelaku lomu Inyembani hi lowu ta ku na huma ha mitirho kasi ku burisana ni vantshwa a ku va tivhikela aka mabadi ma ngo tshuka va ma kuma loko va famba masangu i hungu gitaku na kuloriwa ntirho Ameriku Mukumba.
1: Nhlangano wa Ajudeco, ku nga Associação Juvenil para o Desenvolvimento da Comunidade Lomu Inhambane, o tingisa antiro wa ukutiga vanhu vaxa leswaku va tivhikela eka mabadi mavangiwaku ku landza masangu a makungu ya ntirho lowu mahiwaku aka madistrito ya ku tlharihisa vanhu vaxa leswaku va tiva ku tivhikela loko va landza masangu. Eliorefe Nyabomba wa kulumba a nhlangano wa Ajudeco lomu Inyambani ile ku nilisima ku boha a tivhikelo kasi ku landza masangu na a engetela leswaku ama ITS ku nga mabadi mavangiwaku ku landza masangu nga bohanga tivhikelo loko ma nga dahiwi hi xihatla ma nga vanga leswaku wasati kutani wanuna a nga twali ni ku mabadi lawa ma fambelana ni xipungwani xa HIV.
2: Temos feito diálogos comunitários a nível das comunidades que têm como objetivo, essencialmente, divulgar mensagens-chaves para que os jovens possam se cuidar.
1: Magezu ya Eliorefe Nyabomba wa kulumba tlhangano wa Ajudeco u tirhela kuluma provincia ya Inyambani na kulori.
0: Hi bongile Ameriku Mukumba hi hungulegi a lichikati hi kumalegi u laku lejaku lomu provinsia ya Inyambani ku hundza ka 13.500 wa swipecela bya vumunhu hi leswi nga wa swinyikeliwa hi muti lowu wa ku nyikela swipasana bya vumunhu aka hweti yi nga mbela ya xihuhlum na ku fananisiwa ni hweti ya ku fana ni yoleyi ya lembe yi nga mbela ku onekile a ku engesela ka ntsengo wa mili ku onekile a ku engesela ka gidi wa swipasana bya vumunhu a ku engesela ka nhlayo leyi ku oneka hikwalaho ka mitirho leyi ta ku na yi mahiwa hi mitirho leyi ya ku nyikela a xipasana xa vumunhu lomu provinsia ya Inyembani ka xo xikati a mitirho leyi hi leyi nga wa na yi amukela lehe ntsindza a xipimo xa 12 mili wa xipasana xa vumunhu ku hundza ka 10 mili wa lembe ka 2025 a tinhlayo leti ti nyikeliwile hi munyiki wa mahungu le ka mitirho ya ku nyikela xipasana tya umunhu axelka bisika loyi a wulawulaku hi tin'wani tinhlayo ta ku yelana ni mitirho ya ku nyikela a xipasana xa umunhu lomu provhinsi ya Inyembani.
3: Mabilhete ya henga ningela ka ncima wo julu pelo menos rivini ma resultado ya ku tsakisa porque vatho pelo menos va videni ku tratara va iguita va levantar e resultado ya ku nkama wule hi tratara ku hi tekela ku vhagela tita ku kuna ni sistema de alerta então vatho nkama wule hi va amukela ku ma mensagem pelo menos je va ma corresponder a ma mensagem ya leva amukela ku muka ti telefone.
0: Magezu ya Angelka Bisika mkelo wa mahungu leka mitira ku nkela chipasana cha umunhu lomu provinsi ya Nyembani na ulaula hi ntirho leyi ta ku na imahiwa hi mutilowu. Radio Msambiki xitichi cha Nyembani mahungu hi lirimi ya Xitswa ka le xikati hi leswo mahungu ya kwela na ntamhlakano ya ku tiyisamiri na hi kuma legiula ku lejaku administrador wa distrito ya guvuru Natalia Xivambu hi loyi a wula ku lejaku a mihlakano ya ku tiyisamiri leyi ta ku na yi woneka le ka distrito leyi hi leyi vhunetetelaku a vahanya ku chikwatisa a vutomiwa byo ngopfungopfu a vantshwa ka lembeleki a distrito hileyi yi nga vula leswaku hi leyi nga ve na yi patsa a mitlawa ya ku hambanahambana kasi hileyi kuonekaku ngopfu a vantshwa na va tinyiketetela. Administrador wa distrito ya guvhuru a wu li kambe leswaku hikwalaho ka ku maheka ka mihlakano leyi a kumbelaka vhiki ku onheka ngopfu vanhu lava va nga ni vutlhari hambi ni vutivi wa ku yelana ni ta mihlakano ya ku tiyisa miri hambi ni lava va lavetelaku tindlela ta ku va nga tshami kaya va nga na cumaha hikwalaho ka ku onheka vuhlengele bya vanhu lava ku onheka timhaka ta ku chikwatisa a mahanyela ya vantshwa le distrito ya guvhuru. Basi mwengi seti hungulegi hitagameta mahungwa hinanya mucha la hinga ulali jaku amfuma distrito ya mabot ilo ita kunhaibuli sana ni vahangi akasiku engesela a undau gaurimi kulonzo otachikatile chicha hachi ramim iulile kambeli jaku ajudeku inga mtangano kalonga lumbi mfumulu mingembani ilo ita kunhaibuma hamitiru kasikumuli sana ni vantua kubativikela kama badu mangu makuma loko famba masangu kuhunza ka 13.500 waje passar na João Mono kuhunza ka 13.500 waje passar na João Mono juve jingi ke liwa lom provinsia ngembani aka hoti ya julu lenga mbela mahungu mangahle mandle ni kamina Sandra Masangu Tomás Valoy alka ubasupi gamchini kipilile.

0: Mahungu ya Inyambani.
1: Mahungu ya provincia ya Inyambani ya kuambiwa ha Sandra Masango Bungili na Glory hika 22:09 kunga hekale utakuma longoloku wa matimu ya siku hikupinda mwingi setu oranzeka tsama na hina hiku zonke lezwe nga zilungisela hifanele kuzihengeleta ka wena aka upangalati ligi ga usiku ganya munhla nzima ya mbiri hichitswa wazibililwe.

22 horas ni 16 minutos tisimo hileti tekala kuti nga kukiyeleli aka usikulege ganya munhla wazwa hlengelowa Mr. Bauna ni muchukuni muchayi wati kweni ga Africa Dzonga hulawula hi makasi makono hina hikona kasi akuchaya tisimu tinyingi leti nga vikisa leswaku hita tichaya ka sikulege ga nyamuhla tsama na hina aka nzima leyi nzima ya usiku nzima ya pindelo hilirimi la chitswa ka sikulege ga nyamuhla.

0: bzilunganga ku kala ku yingisa u ta hanya ku xaniseka hi ku kala ku yingisa ku yimbelela muchayi loyi na byi tshamiseleku leswo hi ndzimeni ya mitirho hi xitshwa xikhati xa ku tiva xungetano hi matimu ya siku na hi nga si nghena hi tshimatshima ka ndzima ya tinsimu na hi ta famba kala 23 hours xikhati lexi u faneleku a ku kuma a longoloku wa mafambelo ya lomu switaratweni. Hi ramba Avelino Antoni ni matimu ya siku ga nyamuntlha na hi ku xivela ku a wu yingise tinginene.
1: Matimu ya siku.
2: Hello silimu yingisetu wa ku rhandzeka ka matimu ya nyamuntlha hi vulavula hi swibamu lebya hombe hi xiputukezi armas nucleares. Hi tlhela ka la lembe ga 1945 hala ka nyasiku nga paluxiwa ku ve u tiviwa mukhwepa lowu nga wulawula hi ku thesitiwa ka swibamu swa hombe armas nucleares. A tirho lowu wa ku thesisa swibamu lebya hombe hi wulawula hi ma-armas nucleares wu nghenile ka matimu hi vitugaku Experiencia Trinity. A maveve ya kona ya ku tirhisiwa ka swibamu lebya hombe ma va le ku zwala ekatigosangula lomisaveni masiku ndzhaku ga ku wa doropa ga Hiroshima lebya tikweni ga Japani ki phophoselwi hi tiko ga Estados Unidos. A matimu ma la kusukela loko ku sangulile ku tirhisiwa swibamu lebya hombe a mahanyala lomisaveni ma ve ma xicha a wu bihi ki sanguli ku yaka leswaku xitsongwana xitsongwana ku tshumela ku swimbeta hi tiyipi hakuva matiko lawa ma nga ni swibamu lebyi ma wa tibyela ku ve lomu ka moya lowu a tiko ga Estados Unidos yi nga ve gi dumela madoropa mambirhi ya tiko ga Japan Hiroshima na Nagasaki na gi tirhisa mabomba za atomika lawa hi zwihorana basi mandayile ya ku xipanzi xa 120,000 wa vanhu van'wani va sele va mbomba hi ku zwa phoyizeni ntsena ya mabomba lawa. A makungu ya kona ya ku maha swibamu lebya perigoso ngopfu ma valile ni matiko ya Estados Unidos, França na Inglaterra laha va nga fela ku chaviwa hi man'wani matiko na va lava ku rhuma lomu misaveni. Nakona matiko lawa ma wa mahalebyo hi ku ve ku tithopa na va kombekisa ku lomu matikweni gabyi ku na ni wutivi ga ku maha swilo swa hombe ku khwatsa swibamu lebya hombe hambi ni ku hluka ka wutlhari hikuva vona va hwani tikhlhari ka malowo leti nga gondzili ngopfu a ku swi kota ni ku maha swibamu. Ku ve yena Estados Unidos a nga ve a tirhisa a ma-armas nucleares hi khati ko sangula lomu misaveni ku wa hi 16 ka julio lembe ga 1945 kani leswi ntsena hi siku 11 ka agosto swi nga ve swi tiviwa ku ha kasi Estados Unidos i tithopa hi ku ve a tirhisa a ma-armas nucleares kutani swibamu lebya hombe. Nakona nyamuntlha hala kanya kufa ka Max Teller mudahi loyi a nga ve a khandanyezani ya ku fikela ubadri ga usafrau kutani febre amarela. Anyezani leyi ya ku fikela usafrau yi khandilwi hi 1937 hi Max Teller mudahi wa tikweni ga Joni na vatswali vakwe vatswali wa tikweni ga Suwisa. A tirho wa kona wa ku khanda vhasina leyi i huma hi le a laboratori Rockefellers dropeni ga New York tikweni ga Estados Unidos d'America. Matimali Max Teller loyi a wa gondzile ngopfu na gondzile ku hangi ka lomu tiko hombe Africa a gondzile Nghilandi a wuya suka hi kumbeta xikola a ya tirhela Estados Unidos kwalomu ka ku lavetela mimirhi ya ku lwisana ni mabadri ya tixakaxaka hi ku ve a khandile anyezani ya ku fikela a febre amarela. Max Teller a ve a nyikiwa a cihiwa lexi nyikiwaku vadokodela lava hombe va tinyiketelaku lomu ka ku lavetela ku daha mabadri ma xanisaku xitshungulo misaveni hi vulavula hi Premio Nobel da medicina. Basi mwingisete, imi ambeli amatimu ya nyamukha 11 ka Agosto. Amatimu lawa, matsalilwi makhela matahengetwa hi mina, Avelino Antonio, inakulori Tomás Valoi, ave asasisela michini.
1: Matimu ya siku.
0: Bongele inakulore Avelino Antonio hiloko na uzikotelo ko hengeletela amatimu ya siku lege ganya mundle makono chiseleku nzima ya tisimu itauya kungahakala.

0: hi swona xikhati xa mafambelo ya lomu switaratwini u yingiseteleki ne
1: ni mambo hi bongile hi losile vayingiseti va Radio Mozambique hi losile vatirheli va Radio Mozambique hi ve hi bonga a mole lomu kutaka mi ta hi nyika ka siku ve hi ta amba kambe leti ti yelanaka ni mafambelo ya lomu switaratwini kunene hi mina yi loyi Diocleciano Gerald Matsembe wa kuta hi le mutini wa ta wonela le ka switarato a nga department ya transit lomu Nyambani ya mukhela ku ta wulawula hi vhiki bya kusukela ka siku ka 31 ka julio a ku ya le ka 6 ka agost wa 2026 eka se loko hi karhi hi cuka hi kuma litsako lomu switaratweni swa hina kuma litsako hi ku kala hi nga hlangananga ni timhango kasi swigero leswi swi kumeka kona swi karhi swi hi tsakisa kusa loko hi karhi hi cuka hi vona leswaku vhiki ka ku fana ka lembe ka kumbela hi ve hi hlanganile ni timhango tinharhu makono loko legi lembe legi vhiki hi nga hlangananga ni chumu swa kumekana swi karhi swi nyika a litsako a ka mintirho ya wonelele lomu ka provhinsi ya hina ya Inyambani a mihandzu leyi hi ta laha ka gondziselelo hi kumeka kona hi karhi yimahiwa hi mintirho ya hina na gondziselelo leyi makono hi kholwa.

0: ku hi yona yi hinyaka ku ntshovelo lowunene, hi yona yi kumeka ku na yi karhi yi ya mahlweni ni ku va yi tlherisela ndzhaku a timhangu. Vhiki leki hi mahele 12 amapalestra lawa mabinzuleleko a ku ringana a onzimil isisenchisisentedosh wa vanhu va ku famba hi mikondzo va gondziseliweko, yi nyika agondziselelo eka mili 844 wa tialunu laha ku nga ni 83 wa vagondzisi. Kasi eka tlhelo ka vachimbeli va mimovha, mitirho ya hina yi nyikile gondziselelo ka 8787 wa vafambisi va mabasikeni va gondzisiwe hi ntsengo wa 532. Kasi loko hi ya le ka lava ku fambisa swithuthuthu, gondziselelo ya hina yi nyikelwe ka 1098. Lomu ka mimovha ya ku tsalangana ku ni vakheleli va nga vapasajero, mitirho ya hina yi gondzisile ku ringana a 16636 wa vapasajero. A va kobradoro va nga vaseketeli vapfuneteli va mimovha ya keketlo yi ve hi nyika a 1744 wa vanhu a gondziselelo. Luma basarini hi gondzisile ku ringana a 989 wa vaxavisi. Hi leyi mitirho hi maheleke hi tlhelo ka ta gondzo lomu ka provhinsi ya hina Nyambani. Kasi ke handle ka leyi mitirho hi simama hi hlola timhaka ta ku tsutsumisa ka mimovha, hikuva ku tiveka ni ku woneka leswaku swin'we swa swigelo loko ku tshuka ku zwala timhangu swi tshukaka swi nga kiyeli. Hi sechile ku ringana a 99 wa mimovha hi laha ka 11 mitirho yi maheliweko. Kasi a 12 a nga disaset wa vanhu kutani wa vachembeli va khatisilwe hi ku kun'we na va karhi va tsutsumisa a mimovha lomu ka switarato swa ku tsalangana ngopfungopfu na ku hela ka xitarato xa NO. Loko hi karhi hi secha timhaka ta ku nwa mabyala, mitirho ya hina yi mahile a 32 wa mitirho. Kasi a 98 va sechilwe a byala, 10 ka vachembeli va kumilwe na vapopiwilwe kani leswi va nyikwa a swikhatiso. Kasi ka 10 leki a vanharhu va suselwe a makarta ya vona ya vuchembeli. Hi leti hi kumekeleko na hi karhi hi tima na hi karhi hi la ku gama kombela leswaku mu hi nyika muholo wa ku siya swileletelo hi la ku ta vulavula hi swona. Xa ku sungula ku tsutsumisa mimovha, ku sa leyi i mhaka ya swimuma ku yi honeka. Va ka hina a ku hlonipha mapulaka ya velocidad, a ku hlonipha a tindhawu leti ku nga ni xitshungu, leti ku nga ni mabazari, leti ku nga ni swikola. Tindhawu leti kunene ti fanele ku hlonipheka kota leswi swi gondzileko le ka xikola xa vuchembeli xihululeko leswaku dentro da xilocalidad. Loko va zaka ku dentro da xilocalidad va swi hlulile vona vatsali va mabuku leswaku a ka tindhawu leti sempre ku ni xo karhi lexi nga thikamizaku le endzo la hina. Makono hi nyikile velocidad 60 hi fanele ku va ku yini hi yi tirhisa ka tindhawu leto. Lomu ka switarato swinyingi ngopfungopfu lomu kusuhani ni madoroba hi ta sungula hegegari kolomu kaya a Nyambani, lomu doropeni ka lomu Nyambani, ka ha wonekela leswaku a mimovha ya xapa hi ntalo wa yona ya ha simama yi nga vhumeli ku jatama laha xitaratweni. Kasi ku nyika a ndhawu a ku van'wani va hundza loko yi laka ku rhwala kutani ku chisa vanhu va ha simama va nyima lomu xikarhi ka xitarato. Wa ka hina hambiloko ku nga ya ku vanga mhangu hi nga cuka xipeli muchembeli loko u nyimile u cuka xipeli xa wena u cuka ndzhaku ku wona leswaku ku ni ligulamenti ya movha yi nga nyima hi ku wena u laha ka ku pakela. Timhaka ti mi kumeka kona ti karhi ti karata nguvu leti ni hi karhi hi kombela leswaku hi nga mahi leswo hi vulavula ku lomu doropeni ka Nyambani swa tolovela ku kandzakanya ku mahaka leswo hi huma hi famba lomu ka man'wani madoroba kota le machichi a masiku ya Zimpethu ku tolovela ku vanyingi va xavisa laha xikarhi ka xitarato. Waka hina hi nga maheni leswi ku sahi ku yini hi vanga timhangu swoleletelo swi nga kumeka na hi karhi hi swiwa a ku swi siya ka vachembeli. Leyo vulavula hi tindhawu to kota lomu doropeni ka Nyambani ni machichi a hi tsena lomu tinyingi tindhawu ta ha kumeka kona ti karhi ku vonekela leswaku a vanyingi va hi ni mhaka ya ku yini ya kala va nga chiki laha xitaratweni loko va lava ku pakela kutani ku yini kutani ku chisa vanhu va ha swi mahaleswo lomu switaratweni. Hi ku gambo la ku vulavula hi timhaka ta ku loko hi cuka suka twa lomuvhulu lomu nyambana hi tivi kun'wana hi provhinsi yi nga ya home ku nile vhula loko ku na vhula xitarato xa ritimuka a travama hambi loko na yi tiyile ya tshuka hi ritimuka inaka hi kombelaka leswaku hi nga tsutsumisi mimovha na hi nga rhanganga ku hlola matshamelo hina kambe loko hi le xitaratweni hi fanele ku tiva leswaku ku wona mapineu ya mina ma tshamisile kwini ku loko ma ya tibandla ma ta ritimuka vhela hambi loko movha na wu travha ra khwatsi bongile wa xiwa leswaku leki vhiki kambe yi nga hina khata eswitarateni.
1: Bongile Diocleciano Matsimbi wa usikeni ga maphoyisa ya tinyimi cha provincia ya Nyambani. Makunu mungana mwingiseti dzema hi nga sala hi to yimbitisa hi tinsimu kasi swa swi kota ku hi chikela 23:30 wa swi tiva mungana mwingiseti leswaku 23:30 chikhati cha ultimo journal. Ultimo journal kunga chigava cha kumbitisela cha mitiro ya hina ya sikulege ga nyamuni. Makono hotala hi kutsaka hi loko hi tiva leswaku mitiro yi mi chikelela hi chikhoma moya hi tingela tinene ka chikhoma moya cha n'wina ni ku ya hasimama a ku mi chikelela. Hina hi sena hi ta hasimama na hi mi chayela tisimu na hi bula na n'wina kota ndlela leyi ya ku fela ku humula hi tindlela tinene aka usiku leyi giga nyamuka. Makunu a hi simameni ni tinsimu ta hina kala lokuloku kala loko swi ta ku 23:30.